gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni o toji ojo Saturday loni 2609 2026 mami bi awada bi ere osu mo ndagbere oni toji ojo abameto ojo Saturday mo mo pe sister kan ji gbon mi laaro yi ojo ayo re din kan loni olohun oba ngbo ojo ti won ba won na to ogo ayo orisirisi wedding ni o wa orisirisi inawo ni o jade loni bo mo mi kan ayi kan won na oja ma mo boye oni gbagbo to ni deja e gbogbo eyin te ba ni ojo ayo to si mo po ojo ayo re si nbo tabi ojo ayo re ku laaro yi mo bo ni bi pepe oya e ja lo si bi pepe mo bo ni bi pepe mi ni ni edo bale laaro yi ma kan ni ejoku adua merin pere na mo fe gba fun awon eyan kin to jade iroyin ayo nikan ni ma mo gbe ma ni ko mo di atagbo mo dunu ki won mo gbo awon nkan ti olohun mi oni majemu ipe oba mi igba oba mi akoko olohun wa dani mo gbagbe awon ise to ti se bo ka to se nkan kan e mo bo wa joko ni bi pepe enikan ni ta ni ndu yi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission church comfort life mission international church ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi di market gbagiti tun ni ibadan iyen oni ni saturday or lan sunday to kan ninu osu ni bi ta ti ni anfani si holy communion service eh lati gbara oluwa ati lati gba eje re and gbogbo eyin omo olohun be se nbo e gbe iyoyin dani a pada lo iyoyin but answer kan se bibeli 60 ni oni kin kasi kin si so aso tele si e mo bo ni bi pepe e kan mo juwo si ninu orin pastor mrs temitayo e ba wa gbohun soke mo dupe temi

0: le gbọ nkan bi se nse wele wele engineer pe mama ina
1: baba mi dupe lowo olohun dupe lowo olohun mi na mu leri mu dupe lowo olohun mi se ni mo ba yin pade lori facebook lojo na lo ni pre mo en kori lojo egba ogodani ni mi ma na ba bere si ni jo ejo en kori mi ba bere si ni jo mi ro aso mo ya la ro kutukutu jo ipo awon ni wa gan kilo de mi o sa bere si kilo de mo mi kilo se ko mo dupe lowo olohun ko ju bi ose kan bemi na se ri anu ni bi won mi lo se won account ni wo ti ni gba re laye o se won account ni ni mi o wa so se gba igba to wa ya bi mo se we lo send eru sabu mo kan lojo sunday lojo yi emi e kan ni bu tin pada bo lati woro bemi e ni bonle bi bonle bi to ya se bonle ni mo wa awon ero to wole ton wole emi na tele won mo se sha mi wa lo se underground ni e bera joko si won wa paro 7 ojo e mo de wa nawe na ma ni awon ni on lo jesus city mo wa be lo won to joko se gbe npe jobo lo je be won won se announcement wezi program ni e jo and he has of me, but do me, which I'm more Jesus City. The motion of Baba Minati Massimo, I would do pillow long, would do pillow long, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, penny, beto chutin du bejo keji ti mo de bad ya n bere si ni sele ni aye lati gba ti mo ti wa aye mi jira nkan change fun mi pada o de o tonu le mi ibi o pa mi mi na bere si ni o de nkan gba shop to ra fisa tutun gbogbo nkan mi tutun ni mo dupe lowo olohun mo dupe lowo olohun pe yin eni shubu loruko jesu e darugbo woni o eni faragba fa eni fomo sise ranse eni paya sise ranse o eni wo ni fara yin sise ranse o ba mi mo dupe o la mi ki mama ise gan mo dupe mo ra nu gba o
0: nice to ba debi kan mo ti criticize nkan in to lo beri ibi to lo lo to farabalẹ nbe o ni ikan lo ton gbo yi engineer e fele na si
2: baba mi emi na ti le ri oluwa seun o emi omo ijo yin lori afefe ati 2021 ni mo ti gbo ipe yin ti mo de ti darapo mo yin ti mo ti n gbo gbogbo te ba ni ka se ni mo n se ati gba na laye mi ti n yira ni gbogbo igba ni ose to koja te so wi pe a ma ni eri pa ma ri owo emi na ri owo aburo mi kan o ta mi lore ifa mi ti expect rara o fun mi ni 110,000 eyin gba yen na ikan ninu omo mi to ti n wa se lati bi last year Olorun ba mi pese ise fun ni ose to koja yi emi na leri o ese o baba mi
0: pepe yo pomo lola nwe ma holy communion service pelu ise dupe je mo fe le ise lo
1: baba mi e ka ro Olorun mi se ni Olorun jiji se mi lore o ore nla Olorun jiji se mi o inu ipe yin Olorun ra moto fun mi Ora omo mi ra moto fun mi. Olorun lu omo mi lati ra moto fun mi. Olorun tun kole fun mi. Inu mi dun ayo mi kun. Ti wa ti lo sodo won bayi. Won ma o wa fun mi lowo ni 100,000, 50,000 bere mo soda mi wa mi. Bere ni ti ba tun se kon ga awon ore awon meji kan nu. Ani ya mo mi mu aza yin wa. I ba send you send 50,000, I send 100,000. O dupe lowo Olorun. Olorun se mi lori o. Awon taja ninu shop be ni mo ta. Nigbati e gbadura teni pe awon alale pe ka gbadura awon alale bati mo lo sodo awon mi ton bimo ti mo de oja yin o ya be ti tele mo ni mo ani mo fe kuro shop yo ko mba ni a pe ki ma kuro pe ajo ni ki lo se pe be a ran pa awon alale wa ni awon wa ladugo yen pe be a ikuru ki ma won ijo kan te boy so be yen ijo keji e ti ma gbo program laaro won le gbadura pe awon alale pe ka ma gbe phone wa sinu yara kokan ati sinu shop ese kese ti ma gbadura en ton ba ton 5 minutes mo bere sinu ta pada olorun yin se mi lore o
0: nice this time won binu mi o ni le bo gbe ti etan eje mo lo won ti seju si mi gbogbo eyan omo olorun dide nle wa na wo soke oluwa se mi lore olorun gbogbo eni to dide to gbadura yi se won lore in the name of Jesus Christ and ko to dale testimony re yo jade atomode atagba iru bo oluwa se mi lore ni ko ru laaro anything ni ofisi ka mo se ri eni keni ti o ni fi nkan kan si eyi te need amewa yin na saf sunday amewa re fi nkan kan ti olorun se mi lore n to ba mu ogbo iroyin ayo o di dandan ki sele ayo ko sele laye re egbe iyo yin pade mi ni ise lori youtube tiktok ati Facebook ki nkan kan ti won ni ki nka si ko to di pa bere si lo a tun gbe sinu irimoju mo la a gbe bo ni wema ni church lola isin meji ni to ba convenient fun yin be oh account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni yen gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e kunle adua mi fun gbogbo eyin ti won bi loni ti won bi loni te mark wedding anniversary ateyin te sojo obi ni pe o tun si ase ti mo ninu aye lagbara Olorun aye yo wa bere si da si bayi ire Olorun no si fi da si ire ni oso di pupo laye in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary God bless you any kind mo be share testimony e je ki o loud ko need lori number it is well with you 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you